0: Zodaba kusemthethweni kwa signwa phansi ukuthi ngo 4 ngiyiqopha lezozo njengoba ukuthi ke uyithokozele le ngoma emnandi ngapho ngasekhaya ungakhumbula ingoma lapha na ingoma yakhe na ethi nyoni yami hayi hayi uhle kuzulale phansi ke nawusula elisisa kahle lapha na ke enhlavu zale yangoma ke kamtshengiseni angikho lapho ngisekuthenini usuku lukhulu usuku lapha na ke olaziwa ngeworld hepatitis day ya inhlangano lapha na ke yomhlaba wonke iWorld Health Organization iWHO ngamafuphi ixwayisa nje abantu ukuthi ke kubalekile ukuthi ke nigade bafowethu izinto enzenzakho ngapho ngasemakhaya ugade ungaveli udle lapha na ke ukudla lapha okungcolile noma amanzi angcolile amanzi uphuza amanzi ayangcolile anodudi nenhlanzeko nje ibalekile ukuze ungayitholi usuphathwa yilesi sifo ihepatitis sekuthiwa nje isibulale abantu lapha noma ibulala abantu abangaphezu kuka 1.3 million ngonyaka nje wonke jikelele emhlabeni wonke nje jikelele ibulala abantu abangako ukuze ungayitholi ke ongena ke lesi sibalo sehepatitis enza show ukuthi ke into idlakho iclean amanzi owaphuzayo ke aclean ihlukane kathathu ke hepatitis yini le hepatitis no kuthiwa isifo lapha na ke senza lapha na ke kube ne-inflammation esibindini gcine ke isibindi lapha na ke sesidlakazeka gcine ke sesidamageka isibindi sakho gcina ke usuyiphathwa ke wo chronic illness uphathwe ke liver cancer noma umdlavuza wesibindi kuthiwa impelipela ke zama ke ukuthi ke enze show ukuthi indawo odlela kuyona nangabe udayisa inhloko udayisa ukudla udayisa ama fried whatsoever udayisakho enze show ukuthi abadayisile abantu ke lapha na ke ngezitsha engakezwe uthola ukuthi kunama chips amadala angasakhishwa ngazi ukuthi alindeni ngempela ama chips lawa angakhishwa ngalahlwa udlisa abantu into engalungile udlisa abantu ke ukudla ke okunokungcola kuvumelekile ke lokho ngokusho kwabo lapha na ke abayo ke iWHO lelo suku ligujwa namhlanje noma kukhulunywa kakhulu ngayo lapha na ke ihepatitis day ingoba kuwusuku la kwazala ngalo udokotela wayitholayo lento ukuthi hayibo kunesifo esikanje lapha na ke wasithola ivirus yalesi sifo waphinde futhi ke wathola futhi ke umshanguzo wakhona noma ikhambi lakhona uDr. Barack Blomberg uyena impela owaye discover lapha na ke ihepatitis ke B ngoba ihlukane kathathu khona uA khona uB kube khona ke lapha na ke uC ya uB wona kuthiwa ke usabalala ke lapha na ke ngegazi ngaphakathi kuwe hepatitis B kanti uC wona magi kwa ukuthi ke ukhona umuntu onaso lesi sifo wabese umthinta hayi na kanjani siyakuphatha nawe lapha na ke uhepatitis ke si enza njalo ke ngapho ngasekhaya ngani yakwethu enza show ukuthi ke uyaqaphela waze wangila umuntu njani ugileka ngapho ngasekhaya nombolo yodumo yayaza ade ngiyibiza hawu ayo bani futhi labo baqhamukaphi labo manini ngeginqi madoda kusadlala amanono hawu kanjani hey ofana bani hawu naye imhlolo abafana benkululeko sebashaya iginqi manje
1: thuthuza sabahana nomhlandla ngwenya kuyisiqhi sase Afrika

utike na semandulo wawulwelwa njenganoba namanje uswalelwa kuthiwa ke sifuna umhlaba wethu ya kunjalo nje lungele kanza kwethu siyahluphi isikhathi ya khomba khona ukuthi ke sephoqa ukuthi ngiqophe lezozo ndlayo emvoka nene uthokozwayo ukhula.

izinto khona uthi sengathi inkosi yami ingama phambi komprofeti iyophulukiswa ethokweni elibambile nanamhlanje ngizothetha nabantu ababanjwe ngamaqhoko emisebenzini

inkubulo esithi kwafika ukuphila. Angibonge kakhulu usuku ebekade sinalo ngesonto saba nosuku oluhle kakhulu. UNkulunkulu kuningi asilekelele ngakho ngoba into ibibalekile ukuthi sikwazi ukubona ukuthi sizophuma kanjani ey'nkingeni esibhekene nazo singabantu, ngoba siyayifuna impilo, siyayifuna impumelelo, kodwa isisekelo sayo uthola ukuthi isona esisishayayo. Mhlampe kafishane engase ngikusho okokuthi akekho umuntu owadalelwa inhlupheko, akekho umuntu owadalelwa ukungasebenzi, akekho umuntu owadalelwa ukungabi namali, akekho umuntu owadalelwa ukuhlala emqashweni angabi nawo umuzi, akekho umuntu owadalelwa impilo yakhe yonke nje ukuthi yena abe nezitha, akekho umuntu owadalelwa okubi ngamafuphi. Kodwa izinto esizithola siba kuzona ziyadalwa isisekelo esisuke sitholakale ngaphansi kwaso. Abantu bahlukene kabili mlaleli wami, ngiyacela ungakhohliseki empilweni. Sihlukene kabili empilweni. Kukhona abantu abazalwa benzelwe isisekelo sempilo, bese kuba khona abantu okufunakala bazenzele bona isisekelo sempilo. Uyabona yini ukuthi ngalesikhathi wena uhamba nomuntu ozalwe enzelwe isisekelo sempilo, ungazucabanga ukuthi indlela izinto ezenzeka ngayo kuye nakuwena zizokwenzeka kanjalo. Ngisho ngabe kuthiwa siseyinkonzweni, ngisho ngabe kuthiwa sisemndenini, iqiniso lempilo lithi kunesisekelo umuntu oma phezu kwaso. Ake sibuke nje la eBhayibhelini, kunendoda okuthiwa uAbrahama. UAbrahama uzalwa uThera. UThera ube ubaba obejulile kakhulu, enezinto asebenza ngazo. Uma ezophuma edolobheni kuba nendlu angena kuyona areporte, akhulume nezinto zakhe obekuyisisekelo sakhe sokuphila. Uma uNkulunkulu ebuka uAbrahama, embuka njengomntwana kaThera, ufika uNkulunkulu ke kuAbrahama uthi, Abrahama phuma ezweni lakini nasezihlotsheni nasendlini kayihlo uye ezweni engizokukhombisa lona, ngizofika kulelozwe ngikwenze isizwe esikhulu, ngizokwenza igama lakho libe likhulu. Angithi uyabona yini ukuthi uNkulunkulu unikeza uAbrahama isiqinisekiso sokuthi ngizokwenzela isisekelo sempilo, ngizokwenzela ifoundation yempilo. Njengoba ngikukhipha la engikukhipha khona, ngikuyisa la engizofika ngikwenzele isisekelo sakho sempilo. Uyabona yini mlaleli ukuthi ayikho into ozoyenza isisekelo singekho. Ngiyafisa ukuthi siyibuke into ethi, yabona uma ungenamali noma ubamba imali isheshe iphele esandleni kunesizathu. Yabona uma uthi uzama ukwakha kungakheki kunesizathu. Yabona ukuthola umsebenzi sekutholakala iphutha kuwe usuyadilizwa emsebenzini kunesizathu. Isizathu ke kungenzeka ukuthi awunayo foundation. Isizathu ungathola ukuthi ungabi nayo foundation. Umuntu uphethwe, umuntu akayiphathi, uphethe umuntu

uyabona inhlaka ezikumuntu ezenza ukuthi umuntu akwazi ukuphumelela ebuntwini ayibona ukuthi afunctione inhlaka singayibala ngeke siqede kodwa ngizobala nje izimbalwa ejwayelekile kukhona ithonga kukhona isidalwa kukhona izithunywa kukhona ingelosi kukhona abanyeke uthi mayesho athi mina nginani athi nginesithunywa bese yahlukanisa time nesamanzi esentaba esokukhuleka omunye athi mina nginomoya oyingcwele yabo all right lezi zinhlaka esengiyibalile zine role enkulu ezidlala kumuntu mhlawumbe nje ake ngikhulume ngengelosi wonke umuntu unengelosi ahamba nayo unengelosi eqondene nawe bese kuba nengelosi yasekhaya komalume ekugadile bese kuba nengelosi yasekhaya kini ekugadile uma kunebandla okhonza kulo bese kuba nengelosi yalelo bandla ekugadile uyabona nje uma mlaleli abantu befakaza laphana kwamavula kuvaliwe athi umuntu ngiphuphe ubaba umavula kuvaliwe efika kimi wakhuluma ukuthi nokuthi nami nangampela ngakusasa ngisindile ngoba ubaba besethe angenze kanje nakanje lo muntu usuke ekhuluma nengelosi yebandla ihealing wounds usuke ekhuluma nengelosi engihamba nayo engigadela bonke abantu abakholelwa ogcobeni nabakholelwa emandleni uNkulunkulu nabakithi abanginikeze wona kusuke kuyiyonakhe lengelosi esuke ivakasha ngoba ayilali ingelosi wena oyiphazamisayo bese ubona ngathi ilele ayilali ingelosi all right ake sikhulume ngethongo ithongo silibona kakhulu ekuphupheni kwabantu umuntu nje ukuthi wa hayi uzibani bani yonke into ayiphuphila noyithatha serious kusho ukuthi uzibani bani unethongo eliphilayo elithongozayo kuye uma lithongoza akhe liyayiletha imiyalezo ebuthongweni bakhe ngamanye amagama kufunakala wonke umuntu alwele izinto ezintathu empilweni yakhe lwela ukuthi isidalwa sakho asiphazamiseki lwela ukuthi ingelosi yakho ayiphazamiseki lwela ukuthi ithonga lakho aliphazamiseki ngoba lempumelelo wena oyifunayo ngiyakuyithola ngokuthi ufunde kangakanani impumelelo kahle kahle masikhuluma ngempumelelo impumelelo ayingi ukufunda kodwa ukufunda kubalulekile ngoba kuyasiza ukufunda kwayona nje lento engiyikhulumayo umuntu oyilalelayo ngenhloso ukuthi ufuna ukufunda kuyona kuzomsiza phela ukufunda kusho ukuthi uyayilalela into uyilalele ngenhloso yokufunda okuthile kuleyo nto yabo leyo nto ke iyenziwa ukufunda omunye umuntu njoba ngikhuluma nje angavela ishintshe i-channel athi ayingeke abasiyeke ayengeke ake nivulele unye uhlelo bantwana yini edala ukuthi usho kanjalo

impaphe zazo ziningi inyongo esezachitheka mningi imhlwehlwe esiyagitshezwa phezu kwalomsamo wala ekhaya kodwa yikho into elungayo la ekhaya la ekhaya ungazukuthi kukhona umuntu owafika wazoqukula izidalwa wafike wabhila umsamo waleligceke ngingowesifazane angilotsholwa kodwa abesilisa engizwane nabo basuka kimi bayolobola okukhombisayo ukuthi banawo amandla okulobola kodwa yimi ongaloboleki mlaleli wami ngiyakumema ngifuna abantu baka Jehova abathi umprofeti mavula kuvaliwe sesikwenze konke kodwa ayikho mina into eyayilunga engiyenzayo lalela mlaleli wami ungaze uyothwala ngoba uthi ufuna umcebo le nto engiyoyenzela abantu ngomhla ka 31 iyona nto yokugcina empilweni yabona amakhunya ngo last number uma kukhulunywa ngento okusuke kufunakala ukuthi umuntu nomuntu umezalwa ekhaya ayokwenzelwa yona enomenzelwa yona ukuze into zakhe zibe nesimiselo sokuthi zingashoni phansi yiyo lento engiyoyenzela abantu lo lenkonzo izongena u6 ntambama iyophuma ekseni iseThekwini lapha eMantsele number 110 kumngeni road ngiyakumema mlaleli wami amabhasi azobe emahala azobe thatha abantu siya kulo loluhambo olungcwele ngifuna umlaleli othi yabona lo baba lo uthunywe kimi lo ngiyadinga ukugezwa ngigezwe ithunywa ngiyadinga sigezwe idalwa zami ngiyadinga ngigezwe nami siqu ngoba nalaba bantu esicambalala nabo ngokwenkonzo yasekamerweni bayayingcolisa inhlanhla yethu bayazingcolisa ithunywa zethu angazi bangakolale nabo njoba kuqala unyaka ngicela ukuyo renewa impilo yakho ngicela ukuyo delete imimoya yalaba bantu abalale nawe bakushiyela ngamathunzi bakushiyela ngamabhadi abanye mabehlolelwa ukuthi unespoke kanti chabo abantu esihlangana nabo bashiya izinhlupheko ngokwehlukahlukana kwazo uyabona isinyama socansi uma sisempilweni yomuntu uyoze ucabanga ukuthi uloyiwe uyoze ucabanga ukuthi uvaliwe uyoze ucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwe udilizwe hayi ugezwe ngumuthi umuthi awusebenzi kumuntu okungcoliswa isidalwa sakhe awumsebenzeli umuthi umuntu ongcoliselwa isidalwa umuntu onesidalwa esithotshuliwe umuthi awumsebenzeli uyangizwa ukuthi ngithini yabanjwa ngoba wena mlaleli wami uthi hayi mina umuthi awusebenzi ayikho into ozoyisebenzisa ikusebenzele ngoba nesiwasho ngeke sikusebenzele wena ngoba uma inkinga isesidalweni sidinga ini isidalwa sidinga ukuphiwa amandla sigezwe siqalise impilo kabusha ukuze sikwazi ukuphakamisa izinto silethe nobunhlanhla phezu kwakho ngama magama ngizotshina ntuku uhambo la khona esiyobageza khona abantu siyodiliza izinto siyodiliza inhlupheko siyodiliza imimoya yokuhamba siyodiliza imimoya ye enamathele kubantu ngokwehlukahlukana kwayo yabona nje enye into engicela ukuthi ngisho kubantu bakithi anokujwayela ukuza eMantsele number 110 usuka nje ekhaya mawufika ufike uthi ngizofuna isigezo ngizogezwa ngoba abantu bakithi ave nikuthanda ukuhlola ave nikuthanda make weza umuntu ethi uyahlola nako TikTok seniya

Nikok, lalela okujwayele ukuthanda ukugeza ngoba nakho ukuhlolela umuntu noma ukuhlola komuntu onezidalwa nezithunywa ezingcolile akusizi khona umuntu nje obuzayo othi impumelelo ivalwe yini lapha kumina uyazi ukuthi abanye abanamathunzi abantu abafile wahlangana noma walala nomuntu owayibulala umuntu nansi enye into engicela ukuthi ngivale ngayo bantu bami ngiyanicela ziyingozi ingane ezaphuphuma nezahushulwa bantu bami musani ukudlala ngegeja kuziliwe lento yokungayinaki lento yeyingane iyosenza sidlelwe umhlaba iyosenza sidlelwe inciwa iyosenza siphume endlini sithi umuzi kamalo vele kufika uanti athi uanti umuzi wami lo sithi siye inkantola fika wini uanti kanti sekuphakamele izingane noma kuphakamele ingane yathi ngifuna ukukhombisa ukuthi wena uyajabula kodwa mina ngisebe umnyameni khona umuntu ovela lahle umuntu wesilisa kunganakele lutho kuxakeke wonke umuntu uthi intombi enhle kanje yaliwa umfana omumbi kanje akuyi ngobubi komfana kodwa kuya ngokuthi ingane imzwisa ubuhlungu lomama wayo ngoba ifuna ukumkhombisa ukuthi wena uyajabula mina ngijabulile le nto yeyingane abantu bami ngiyanicela kujwayeleni bantu bami yabona uma uke waba semshophini okuphunyelwa umntwana noma umntwana wahushuleka ngifuna ukukutshela ukuthi yijoka lelo osuzolithwala impilo yakho yonke how umprofeti yijoka kanjani manje umntwana wakho lo ophilayo unjani eh akaceli ukudla akaceli impahla zokugqoka akaceli izinto ezifunakala esikoleni awumenzeli awumthangeli impahla ngobusika ngiyahloba umthangeli angithi uyijoka lakho impilo yakho yonke lomntwana ophilayo naye ke lo ongalithola ngithuba lokuphila uyijoka udinga uhle ahleze khunjulwa kuhlale la ekhaya kwenziwe ini kwenziwe ilata nalo njalo ilata ngikhulumi ngokuthi uyoba izinyanga noma isangoma mina ngikhuluma nje ngokuthi ube owesifazane noma owesilisa oyihlelayo into zakhe uhlale uhlale ushisa isibani esimhlophe nesiyelo bese usifaka nesiblue ngasifaka bese ufaka isibani samanono isiphi isibani samanono isiphi isibani lesi siphethe lomoya omuhle ozoletha injabulo nozoletha impumelelo phezu kwempilo yakho yilesi sibani esipinki ungasithathi kancane isibani esipinki sibani esipinki sokhipha emjondolo siyokufaka kwi-substitute yomuzi ngoba lesi sibani esipinki siphethe amanono uyangizwa ngithini lesi esimhlophe angithi simele ingelosi yakho simele ingelosi lesi esiyelo simele idalwa bese kuthi lesi esiblue simele ithunywa nethunywa zamanzi zasemanzini zimelwe yiso lesi enye into nje ebalekile mhlawumbe mina engakutshana yona isibane simhlophe bese usifaka nesiyelo ngenxa yeidalwa noma esiblue ngasiyeka mawufuna ukukhumbula abantwana amanono bese ufaka leso siphinki angithwasisi

0: nizo qiniswa. Kholwani ngabaprofethi bakhe nizo phumelela. UJehova makaniphumelelise okuhle nomusa makukulandele mihla yonke yokuphila kwakho. Baba ngiyabonga, busisa umntwana wakho umphumelelise. Ngicela ungithumelela uWhatsApp wakho njengamanje. Ngicela uthumele uWhatsApp wakho ngoba ngifuna ukukufaka esiguqweni sanamhlanje sango 12 o'clock. Senda uWhatsApp wakho, bhala igama, usho ukuthi ukuphi nendawo futhi iyiphi iredo oyilalele. Bhala kanjalo igama, ngudumisile ngwakamkhize, mina ngikahloma endlini ngilalela kwisiyathuthuka. Igama ngusiya ngwakambatha, ngiseClermont ngilalele kwinanda FM. Into esimple kanjalo engicela uyenze njengamanje, senda kule number 064-518-7159. Thumela ku WhatsApp, uthumela kwi message ukusho ukuthi mina ngudumisile ngiwakambatha ngisemandeni ngilalele kusiyathuthuka. Mina nguzinhle ngiwakamngoma ngilalele emlazi ngisemlazi engonyameni ngilalele kwinanda FM. Jehova makanibusise, Jehova makanenzele kuhle. Sihlangane kusasa khona okuhle engikuphathele khona. Jehova ebe nawe.
1: Kunomvula kaDlamini. Ngithi ake nami ngithule ufakazi ngomashanela. So ngafika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoropa ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela, so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopho. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngamastebhisi and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani.

ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopho. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto bezinkinga kimi so hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhulu.

0: ngibile sindisiwe ngisimanga seyimvula ngane zine ayike yaba
1: uma ubaba ebonisiwe ingane zami zika dadwethu esikhulise yimina zangena engozini yemoto abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni lakephi nakephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni eyoda shayisa kancane ekhanda kungangokuthi ngokuthi vesi iyagula ngahamba ngaza ngayo nakuma x-ray bafika bethi hayinalutho ngiyambonga baba ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangale yamthela ukuthi lokhu kusiza la lokhu kusiza la ngibonga kakhulu ngiyabonga yabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yanguzi ezami ingane zaphuma zingenami yoku yabo
2: Frane ubongiwe lokhulumayo ngizoba ngocobo laba bamavula kuvaliwe ayizambandela pondwe dingenzele imanga tuckshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa ngithi nje ingloza ababungema nje ayiqinisi njalo lelakhaya lele ngihlala kulona nabantwana bami ngivikele njalo ngiyabonga
3: sanibona bazalwane igama lami ngokukhanya Zweni koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya benkade nginesiphiwo but besivaliwe oko ngangena la isiphiwo sami zavela ngibonga ugcobo likababa
4: amen mawuhili ngunza amahle ngibekelela ugcobo lukababa umprofethi uNgema ngibenapho ngizophakamisa ugcobo lababa indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina uqobo lwami ngizoqala ukuba ngicele ukuba ngiqale ukuba ngibonge ngokuthi ukuqala umntana wami bekade esebenza uthema esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe sungekile ngokuthi ayingxuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ukuthi bazongenzani ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa sithe siyongena lo suku lesibini kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awuna isayithi lana ohlala phansi ekhaya kwathiwa lalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazi nanokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nokwesibili futhi akhona ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho senje sayihlalele ekhaya nto uyabona nayo imali yavele yangena imali yakho uthi hayibo mabu nayo imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngohole hayi sajabula sengithi mina ayike uyabona-ke ukuthi ugcobo laba busebenza kanjani ngoba nawe uyawuthanda uyisale esenzana kakhulu uma unozimanga yona umthanda kakhulu yona umsebenzelayo ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya ngiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga ngachela sekuyaba ekuseni ngase ngivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngibule ngibambe igundane lifile uma ngithi ngiyalibule kungani ukuthi hayi inhlobo yegundane yeleni ngithi ngithathe iebhathi ngiqhuluze ngiqhuluze ngithi ngifuna ubona ikhanda phela ngithi ngiyabona umsila fuma ngithi ngifuna ubona ikhanda ikhanda alikho kusuka nemzimbeni nje kuya lapha enzana kakhulu ukuthi hayi inhlobo yegundane ke leli bele ngithatha unozima ngifake lapha isiphakwakweni sami kushuze ngishukuze ngithathe legundane ngifake epathic plastic bese ngithi hayi kulungile-ke suyobhuda lapho-ke kunozimanga yakhe ubhude lapho ngalifushuza kuba ngafaka kunozimanga ngathi uyobhude lapho nayisube ngiphule yakho ngabhusuza ngalokho ngase ngilibeka eceleni ngithatha amaphepha namaplastic nespirit ngashukoleyo zandawo efaka ndawo engaphumele eminyanga

0: ngathi ngisa ekhaya ngafike ngachela kwakukhona lezi zinto amalulwane amalulwane lokekhala la endlini e2 room ngithi hey lamalulwane ngoba amalulwane nje akahlali ngaphakathi ngathatha umashanela ngashaya ngathi ngozimu nomjuluka konke akuphume lokuphindela kumnikazi wakho ngithe ekuseni ngithe ngizwa ngisalele
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM Inanda 88.4 FM when we return more of the music you love. Engabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i stroke kanti ukhona unozimanga sisuse amathunzi uqoshwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 manje

0: kale mina angabona mina ukhazi wami wakwa khaliswa umjolo egowa kodwa sasingakazimbona emashuni ekhaya khala nje
1: hawe
0: ngahlale ngazi wazi eka wakanje bakushoniwe ekhaya ukhenile ungalo mndeni uhlala ngahle awukazi kwenze lokho usiwaniwe ke manje hlela udle uyangqoka yidla phela manje uzosiphekelwa manje why

kana lento siya siyontanga nje asikhuzani sishayelana izandla naku inzo yisho ukuthi ene antu ngami ngalendlela yena ayo kumini uyazi khona isalento yokuthi kwalo shayayo akazulapheka ngoba naye isilwane ngokwakhe yabona mangabe enasisi akezolapheka mangabe umuntu eza ngamawala bese vele uyathula wena or uavoid indlela eya

iintaba zaza kwakho ngeke bakwazi ukuyingena so asingeni iintaba zabantu ongenani wena kuthiwa hayi no sesazama but uyena sonke isikhathi uma nathi hayi guys ngizoyosimakhelwane yokuthi sithina sabantu besifazane siyakwazi ukuprovoke izimo again njengoba esho umapule uqueen ukuthi akekho umuntu ovumeleke ukuthi ashaye omunye umuntu

noma le account ikisi yakhiwe nje yaphuthuma ayinawo umlando ukuthi isike yasebenza indlela ekhunyanwa ngayo hayi ithanda kuba ibe angifuni ukuthi ibe isiZulu kodwa iphuwa nje naye yayikho akuyona ebusiness elibona ukuthi lisimamile indlela okhunyana ngayo mhlawumbe indlela abakuthinta ngayo uyabona nasebusuku bangakuthinta nase

0: sense. Indlela yokuxhunyanwa ngayo ayi ithanda ukuba ibe angifuni ukuthi ibe isiZulu kodwa iphuwa nje yayikho akuyona ibusiness elibona athi lisimamile indlela yokuxhunyana ngayo mhlawumbe nendlela abakuthinta ngayo uyabona nasebusuku bangakuthinta yabona
1: agculisa
0: nokuthi nje inconsistent information yakhona okade uyitholile isimo ingcoma nje bayingcoma ingamoseki.

0: Angeke ukwazi ukubhula isihlangu uma ungakhulanga phambi kwabantu abasibhula phambi kwakho. Ngike ngabuka nginondodana okhulele kwelika banana. Mayehleli no wasemakhaya ngale okabhuti wami abakwazi ukugida ngokufana. So uyabona ukuthi ukwenza kufana, but uma ingane yomfana ikhule ibone ukuthi okay ubaba wenza kanje la ekhaya, uyanakekela wenza ukuthi wenza kanje kanje kanje. Lokho kuyalekelela ukuthi naye mayekhula ekhule kahle. Ubungathini mhlambe kobaba emphakathini ngoba siyazi kunenkinga ukuthi siyamazi udadewethu kamakhelwane unayo ingane yomfana but ubaba akasekho, but ngikhona ngumakhelwane mina ngingabe ubaba. Ingane uma ngiyibonile esikoleni mhlawumbe ayiphorishile icathulo nginawo police, angidlala indima kababa lapho ukuthi ngingize ngiluze lutho but ngizogayina kusasa le ngane izobe umengamela ukuthi ubaba wayengiphorishisa ugina laphaya. So ungathini ukuthi so ubaba sikudlala ukuthi ngubaba sikuyeke ukuthi not biologically.
1: Babukena sikhule kanjalo, sikhule nje futhi ezweni la bengekho konke kanje abana. Sikhula thina ubuthi uthunyiwe esitolo esikude uthi usubuhlangane nomama nobo wamakhelwane akuthume akubuyise lapho noma akuthume endaweni ngaphambi edlane, but ubungenayo inkinga yalokho ngoba ubusuku wazi ukuthi ubaba ubaba akuyena ubo. Yabo lento ukuthi umkhulu kabani ubaba kabani into enhle nje yena uyamanje. Ubaba bekuwubaba, umkhulu kuwumkhulu. Yabo nje manje ngiphuma esangweni ngilile babugatsheni ubaba uDlamini esangweni bekune ingane beyiba ngumsindo zungeza umozo obunye umkhulu nje umakhelwane wami.
0: Yes,
1: ngizikhuze kanye. Why izizwe kanye ngoba bezazi zikhuzwa ubaba ubaba emini sizohleka sidlale nazo, ngiyahleka ngiyadlala nazo, siyancokola senza noma yini aziyingane ingane. So uma ngikhuluma ngikhumbisa angidlali, ziyeza ukuthi angidlali ngoba ngithi uba umkhulu lo mkhulu lapha akekho akakabuyi la de khona. So ziyadlala ngoba akekho ugogo. So kodwa ukuthi ukhuze umuntu ezaziyo ukuthi uma kuyisikhathi ukuthi uyaxoxa uyaxoxa, uma isikhathi ukuthi uyadlala uyadlala. Mhlambe nje enye example engenzelwana iy'ngane zami zingezathi kade kuvala ikole, ngibona enye ingane beyiluku zidlala nayo zidlala nayo. Sekuvula ikole ayisabuyeli, ngayibiza ngayihlalisa phansi ngafuna ukwazi inkinga yayo. Yangitshela into enkulu, but I took initiative ukuthi ngikhulumisane no principal wesikole eseduze ngoba ngithotha isuka kaNongoma nje kubile ayinakwazi ukubuyela kaNongoma ngezimo ehambe ezenzekile ekhaya. So kodwa lobile manje futhi sizohlala nje
0: ukuba
1: so manje ngabothi no njengale ndime ngiyihambayo nokusebenzisana nobaba Dlamini, i-network libe ngikhuluma ngayo, ngiyamazi u-principal wasesithabile, ngiyabazi abantu abazungeze esithabile, ngathatha i-initiative yokuthi ayihambi yekufunde le ngane, namanje iyafunda.
0: Sibonga kakhulu ngalowo msebenzi. Warrant officer, ngicela nje mhlawumbe sisebenzise umzuzu owodwa ekutheni ngikubhuti wakho omncane noma ngundodana wakho okholile, ubungathi icala le rape lilimaza kangakanani impilo yami? Kungaba ngumdlali webhola, kungaba nguthisha, ngaba ngihleli kulesihlale ngisona ngomsakazi, impilo yami ilimala kangakanani ngicela le rape? Ngoba ngiyazi ukuthi hayi ukuthi ngoba nithanda ukuthi nihambe nisijaha thina esesirephile, ingoba sesifuna ukubuyisa ubulungiso for i-victim.
2: Yes kunjalo baba. Asibonge umbuzo wakho, yazi iyangithinta le eka baba umshazi. Siyawadinga amadoda nje, siyawadinga amadoda azomela isigaba sokuba ubaba noma umntwana engamzali wona. Kahle kahle baba, asikudlulise lokhu sithi iy'nhlangano ezikhona ezilethe usizo emphakathini, eminyango yethu e-police station ivulekile, asisebenzisaneni, asitshintsheni indawo yethu esihleli kuyona, sibuyise ubuntu ebantwini. Yabona nje muzwa isibani samadoda, sibuyisele indoda endaweni yazo.
0: Yesbanginike nomsebenzi nami namhlanje.
2: Yes, indoda ithatha indawo yayo.
0: Yes.
2: Mhlawumbe kake ngithi ukwenza icala elinjengaleli, yabona nje manje into esiregulethwe uhulumeni wethu futhi uma uzodila nabantu uzosebenza nabantu iy'ngane, uzosebenza ey'koleni, usebenze nesizwe, kufuneka uvethwe lento yokuthi u-check-we ukuthi ulungele yini, u-right yini. Ngoba uma kuke kwatholakala ukuthi unecala noma wenze icala elilokunukubeza njengaleli, ubusufakwa kwi-register.
0: National register.
2: Yes. Le register esikublocker ukuthi wena usungaphinde ume phambi kwabantwana, usungaphinde usebenzisane nabantu ngenxa yokuthi usuthathwa njengomuntu oseyingozi emphakathini. So unumber two wakho, once waboshwa

0: Asikhulume cishe ngabantu abasuka emaqenjini athize bayongena kwamanye amaqembu athize ikakhulukazi kubantu abasezikhundleni from cishe nje isikhundla sekhansela kuze kuyofika phezulu sikubonile kwenzeka nakumama lapha ya uzandile Gumede ekupho ngasinika khona mhlambe ngokuthi is it right timing yini ukuthi sibone sekuqala ukufuduka njengoba kwenzeka
1: Wagele mhlamba sitale la ukuthi sizokhumbula ukuthi eMzantsi Afrika noma la iningizimu Afrika kwakukhona le nto kwakuthiwa i-flow crossing yavalwa ke i-flow crossing mvukagini la umuntu wayesuka khona nesikhundla sakhe ngala afike nangala aqhubeke naso leso sikhundla sakhe so yagcina ivalwa ke ngoba yagcina siyimisuseka indlela yayisetshenziswa ngayo bagcina beyivala ngoba abantu ababeyiqalile noma abantu ababekude kakhulu kuyona ngaleyo nto ukuthi isebenze noma lowo mthetho lowo kucocoma kwakuyiqembu likakhongoloze so ekugcineni ethe nabo masilibashaya ey'ndaweni ey'thile basebegcine usugcine usuvalwa lo mkhuba lo wokucocoma njengamanje-ke mfowagini kulo udaba esikhuluma ngalo uma ngisuke ngiyikhansela kuqembu A ngeke ngifike ngiyoba ukhansela kuqembu B ihamba kanjalo bese sibheka-ke futhi ukuthi-ke ngabe mhlampe lokho kusho ukuthini uzokhumbula mfowagini ukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa ube

0: Anda osunda namhlanje bekusolakala ukuthi ube impimpi ye DA ezixoshwe. So lento yokuthi mhlambe uthi ukuqembu A ube kodwa usolwa nokuthi ukumshesha phansi noqembu B futhi ngasekugcineni ubonakala usuyalijoyina. Ibizwa ngani mhlambe ukusichazelana nokuthi ke politically ivumelekile kupho ngasinika khona mhlambe ngale yonto. Ikhona lento ukuthi ngibe impimpi elinye iqembu kodwa ngike elinye iqembu.
1: Ngivakene lento yakutshela ukuthi kufana nokuthini na uthatha intombi yomuntu ubuso uyayiganisa.
0: Yes.
1: Ma uthatha intombi yomuntu bengahlukananga ubuso uyayiganisa, uyifaka enkingeni, inkinga nje ezobhekana naye ngoba intombi yomuntu lo uyithathe wayiganisa.
0: Izobenza same thing.
1: Nakwipolitiki ekuhamba kanjalo, abantu abaningi lento yakwipolitiki uthola ukuthi bathathe umuntu abamaziyo ukuthi useqenjini elithile noma uyifavorite eqenjini elithile bese befuna ukuzofollowsa ngaye ngoba bekukhona abafuna ukumshayayo ngaphakathi. Sikubonile ke lokho kakhulu emaqenjini amaningi naye ANC kakhulukazi kwenzeka kuyona. Ngicabanga ukuthi ke izona ke izime kanjalo ngoba phela umuntu ukuthi uyiqembu elithile ngeke uze ukukhiphe ngokuthi mhlawumbe wena usubeke iqatha la. Uzothatha iqatha ukuthi fanele ukuthi aphile kodwa khona ngeke uze kusuke ukuthi uyiqembu elithile ngoba uma ngabe kuwukuthi umuntu wayejoyina i-ANC based on ukuthi ama policies e-ANC nama nesingathi sikubize ukuthi ama values e-ANC ngeke lo muntu abe impimpi yeqembu elinye iqembu noma i-DA noma i-IFP noma whatever case may be kodwa ngeke abe impimpi yelinye iqembu uma kuwukuthi lelo qembu njengamanje particularly sikhuluma nge-ANC ukuthi bewama council e-ANC abe aphotshozele elinye iqembu eliyimbangi zabo ngeke uze kwenzeke lokho mfakeni.
0: Sikhulumisana ke nomhlaziyi wezepolitiki umnumzane uThembi Nkosi engwa kanje yasibheka nje izindaba zombusazwe kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe ebandla. Uma ufisa ukuba ingxenye usithinte on our WhatsApp ku 0687649969. Mr Njeya, uMark Mbambo obephethe uWard 8 ohlanganisa lapha yayindawo zasembo kangcolosi konqetho ko Hillcrest njalo njalo ukhala ngokuthi waxoshwa ngo WhatsApp mhlambe ikupho ngasinikeza khona la is it appropriate yini ukuthi usendele uWhatsApp mawuxoshwe noma bekufanele icishe kube nezindlela ezihloniphekile zokuthi axoshwe njalo njalo nalokuthi ke angakwazi ukuthi challenge isinqumo sokuxoshwa kwakhe politically.
1: No, kuba unprofessional kakhulu mfowakini. So uma ngabe kuwukuthi iqembu belinqamule ilento into yokuqala befanele iyenze befanele limazise angeke limazise ngo WhatsApp kodwa into befanele limazise ngabe befanele imbhale incwadi bese ke ayithola leyo ncwadi bese kuqinisekisa ukuthi leyo ncwadi uyitholile liconfirma leyo ncwadi ukuthi uyitholile iyona ndlela eformali nehloniphekile neprofessionally yokwenza kanjalo ngoba kufana nokunani nampo kwagcine noma kuthiwa uyasula eqanjeni awukwazi ukusula ku WhatsApp ngoba into esuke iku WhatsApp kungenzeka ukuthi ibhalo omunye umuntu ingabhalo umuntu okufanele ukuthi iqonde kube ukuthi umuntu oqondene ukuthi fanele ibhalo but nje u WhatsApp akuyona indawo yokuthi ke mhlambe kungakathiwa sekuxosha umuntu. I-WhatsApp indlela elula yokucommunicator yesimanje ngobani ngeke sikwazi ukuthi sonke sifonelane on time noma sifakelane kwi conference call kuyakhosta kakhulu kanti uWhatsApp wenza izinto ukuthi zibe lula in terms of ama document uyakwazi wasenda kuWhatsApp kodwa nje in terms of ukuthi singathi ungaxosha umuntu kuWhatsApp it's unprofessional, inappropriate and unacceptable kakhulu ukukhombisa ukuthi izinkinga engicabanga ukuthi ke mhlambe ngokwe leadership ye ANC kufanele ukuthi bazame ukuthi badile nazo izinto bazenze professional ukuthi ungaxoshwa ku WhatsApp. Yes, in terms of ukuthi challenge, yes engayi challenge mvuka gine ngoba phela kunama processes alandelwa. Ngiyacabanga ukuthi njengoba umuntu exoshwe ku WhatsApp ayikho processes elandelwe ngoba uma ngabe kuwukuthi bekukhona akakwenzile kunama structures ngaphakathi okufanele ama discipline committee atshele ukuthi uyasolwa noma uthola noma unecala lokuthi nokuthi anikeze i-date kube khona i-hearing kube khona alandele nje wonke ama processes bese kuye yokugcina ke lokuthi uyaxoshwa njengamanje yesengakwazi ukuthi ayichallenge boka gine ngani ngoba umthetho sisekelwa seningizimu Afrika uthi wonke umuntu kumele anikezwe noma atholakale necala ngendlela esemthethweni. I-ANC ayikwazi ke mhlawumbe ukuthi ibe ne constitution yayo kodwa ephikisana ne constitution yaseningizimu Afrika futhi noma yiliphi iqembu by the way fanele i constitution yayo fanele baqinisekise ukuthi ayikho beyond constitution yaseNingizimu Afrika kwenzela ukuthini na kwenzela ukuthi lelo qembu lelo linawo amandla noma linawo ukuthi lingakwazi ukuthi li trade eNingizimu Afrika noma lisebenze ngaphansi kweNingizimu Afrika kodwa uma kukuthi alilandeli iconstitution imigomo ekwiconstitution yaseNingizimu Afrika eNingizimu Afrika lelo qembu alikwazi ukuthi impuwa kine lingakwazi ukuthi litrate noma ingayiphindela la.

0: abanye baze basuppress ngamaphilisi athize ukuze kwazi ukuthi kwehle iproduction yobisi lebele kuyena. Njengomuntu ohamba yaphesheya lo muntu kumvala.
1: Jenisapha yengane ubisi kuhlelo oncelisayo kungayena nje umndeni kuphela nobaba kagelela
0: ka especially yabo umama ukuze ancelise kahle

blabla da sakata la bazia. Je le bloza da la bazika la bayanda la basanta la bayanda la basanta. Zila brota kazaka la broda sakata la bayanda la basanta. Zata la bayanda la basanda la basanta. Zika la bayanda la bazakata la baradasia. Kulungunu wezimanga. Kulungunu wenala. Sibonga ukuphila kwabantu namhlanje ebusuku. Sibonga ukukhululwa kwabantu nam. Nkulunkulu wasenaleni nanasiyahana nanamasiya nikiliya labaziya unkulunkulu wezimanga herebroda labazika labrakata labayanda labasanta lekleteseke leprotasiya rikladisiyende lebroda sanda labashanta nkulunkulu wasenaleni nkulunkulu weqiniso ngiyabonga nkulunkulu wezimanga ukuthi uzokhuluma nabantu bakho bekuzwe namhlanje ebusuku ukuthi yiphi product abazoyisebenzisa ukuthi yiphi faith product abazokhuluma kuyo lokho abakudingayo imanga zenzeke impilweni zabo siyabonga nkulunkulu wasenaleni hala masiya labasanda labashanda labababababoshe sibonga ingelozi ozikhululayo njengamanje ziye izindlu nezindlu imdeni nemdeni eyibhedlela

Ndinala so lo white examine ngentambo waphinde wazamela imicebo futhi wagcina emzuzini so ngikubonga uNkulunkulu esenalini ngoba mina angiphe isibindi ngoba bengiyisitetete bomnandla bengiyisitetete singangokuba uma kuhambile umuntu ekhaya efuze ngabe khona la sengibheka khona kuyonakala mina ngiyakhala ngize ngiyaginqa bas uNkulunkulu wasenalini ngoba wayesangikhali ngasho lutho ngoba wayengikhipha leza ngembezi ngiyabonga mhlobo ngiyabonga nongalo sengiyakwazi ukubhekana nesimo esinzima ubufakazi bambuningi kakhulu kodwa ngizoxhela nje kulezi nyoka ezingihlasela ubusuku nemini yoqala inyoka ngayikhipha kodrop ngaqale nje kwakuhle kakhulu 3 days zonke ngibona sicha khona kuhle hayi ngasengifikele ukuthi hhayi ngeke leli dimoni liyangihlasela phela mina ngithi angiseyena lo wamnazareth mina sengiwunali ake ngilwe phela ngoba sithiwa mina sendinesikhali sokulwa and sengiyasizwa nami ukuthi hhayi sengiyalwa manje nalo wayengijwayele ngifuna ukumkhombisa uvele kube ngathi khona ukuthi mina shona kodrop hayi ngiqale ngokuclean kodrop ngikline yebo ifotiwe mangithi umapija ami ngiyaqukula ngibona ilithi bhiliqi ngithi mina no anginalo ibhande ehlalela kwamanje useyini wona kwamanje kanti hayi ngimemezeke bangishayele mina nginesithandwa sami ke engilala naso okuyigama laso phungela imnandi phungela imnandi uyalala phezu kwesikipa phungela imnandi uyangena phakathi namabele phungela imnandi uyangena phansi kwebele kuya ngokuthi udali nje ngalelo la ngifuna ukulala kipi kepha ngosuku lenyonga mina nodali sahlukana awudali namhlanje awulele nami cha kodwa kungangifikeli ukuthi udala ngimthatha ngithatha ifoni yami encane ngiyibeke phansi komqamelo ngenzethe uma ngivuka ngikwazi ukubona isikhathi ukuthi ngivuke ngasikhathi sini namhlanje ngakhuleka uma ngisemqamelweni ifoni yami ngula ifoni yami ngiyiboni mese sengihliziyo yesho kuqukhuleka ithene cha ungasibonanga isikhathi mese ngehla ngiyolanda lenye isechajini mase ngiyibuya nale ithi inhliziyo cha phela musu khule ungayitholi ifoni yakhe encane cha ifoni yakhe encane eqala mese uyaqala kuyakhuleka ngithi hayi cha impela zocinga impela sidedemba mami ngoba ngiyakufuna phela hayi ngicinga ukuthi njengoba mina kanti udali ula eduze kombhede mina ngiyocinga inyoka kahle kahle mina nodali sesiphathe nenyoka ngoba udali ula enyaweni zami inyoka sisiroundile yasithi mangithi ngiyacinga ngefoni ukuthi inyoka mina nawe dali ngeke phela vele ishaye ithule ngathi ifile abazalwane ngamemeza isikhathi kwaku 22 ekuseni and abantu abakholwa ngamangithi hayi bozani nizongishayela inyoka bathi ngeke ngalesikhathi ngathi iyona le ngangokuba ingenzanga lutho iyayithule bayishaya yaze yafa ibuyima iphenduka ngoba ivele isizofa so ngizobonga kakhulu ukuthi lo mthumela ngalezi nyoka kumele ayibone nje ukuthi uyidlalela ngesikhathi ngoba phela base bazi lapha kumina ukuthi bayiqaphela bayithole hayi kanti ngishintshe ngempela ke manje sengumnala hayi ngiyatarapha uzumbane uNkulunkulu wasenaleni ukuthi izinto zakhe masezenza mina ubhuti wami nje akayingeni yasenaleni and wagula ngangokuba ngifonela wathi mfethu hayi kuhle kakhulu esho ngokwasemhlabeni ngathi mfethu ngiyeza phela ngithi mina sengiyinyanga mangihamba ethi umuntu kuhle angisavele ngiqongoze nje ngiphathe isikhwa ngiyosebenza manje bathi mangifika nje ngangingena ngodala phungela imnandi ngathi omuzi udala ukuthi unjani ngamshaya and lo muntu akasazi and lo muntu akasenzi lutho ngaba semhlabeni ke masehamba indlela zakhe kuthiwa wayethethuliwe ngathi ke nami ngiyakuthwebula ke manje ngoba usazi waphela only 30 minutes wathulandile ngingashonila ngabomnani ngangokuba uma behlangana nami noma behlangana ngami hhayi bayaxabana and ngiyi-proud le even uma ngingena emabhasini ngoba hayi i-t-shirt le inkosi kufanele senze lokokulala phela ngoba hayi ama-pijama sesiwagqoma sesama-t-shirt inkosi ngoba uma ugqoke lokhu kwasemhlabeni ngenhla vele ngibona ngathi ukuthi ha sebeyangibona konto abakayikhonjwa hayi ngoba phela bavashelana wena ebusuku ungibona sengabani odali nje ngoba phela angilali lowo wasemhlabeni wagcina ngiyilowa owayemzuza emuyithi nama sengifaka udali ngafaka u-t-shirt ngithi nje ngabethiwa i-t-shirt osayibona kodwa ngizondiza nodali maphushweni ngithi umbeza ngithole ngoba udina ngaphakathi even nangaphansi kwebele ngiyabonga nongane ngiyabonga mhlobo ngivikele njalo mina nomndeni wami ungilwele kuyo yonke imimoya yamadimoni ngiyazi bengelula ukuza la ngizoveza ubufakazi kuningi osengenzele kukhona nomndeni usivikele sivikele njalo sinqobele kuyo yonke imimoya yasathane kuyo yonke imimoya yamadimoni ngiyabonga mhlobo ngiyabonga nongane ngiyabonga sithanda sikaNkulunkulu

bayayingcolisa inhlanhla yethu bayazingcolisa ithunywa zethu unyaka uyabona isinyama socansi uma sisempilweni yomuntu uyoze ucabanga ukuthi uloyiwe uyoze ucabanga ukuthi uvaliwe uyoze ucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwa izwe ha

socansi uma sisempilweni yomuntu uyozucabanga ukuthi uloyiwe uyozucabanga ukuthi uvaliwe uyozucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwa izwe awusebenzi okungcoliswa isidalwa sakhe impilo yakho yonke

ide futhi iphupho kalifi umnikazi walo esaphizeka mntasekhaya uma ngabe uJosepha esebalandisile ngephupho sibona esuka esiya khona labelusekhona bafowabo iBhayibhile bambo

0: iphupho alifi umnikazi walo esaphila libhayibhile ngenye imini sebengabe niphelele na amnyewe umprofethi kathixo egama likayesu ndithi namhlanje sizawuthandaza kanye nathandaza ukuze nibuyele umprofethi sithi nje iphupho lifuni nje ke iphupho yazi indlela
1: le ndoda uthetha ngawo ujosefu futhi iphupha lakho liyakwazi futhi nokukhupha engxakini.
0: Oh yes Lord.
1: So izobe ijule kakhulu ke le nkonzo yamaphupha.
0: My God.
1: Kodwa ke masiphi abantu ithuba

0: pensare l'alma.
1: Amen Basarani e Bingerena. Ai Basarani, Babusia, Nambile na isikhathi esiside yiso lesi izinto zakhe ngithe masefika le juzi ngayilanda le juzi bazalwane ngangiva iqolo ngiva amadolo yemlenze ngaya ngiklina ngifika ubuso babengangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yindo egcubayo ngithi mna ngihlele ijuzi ngibazalwane asihambeni sesangiruhalsi kusibili sothenga ijuzi ijuzi lenzela omkhulu umehluko phezulu impilo yami bazalwane. Hayi qhubekani bazalwane, ngithenga ijuzi. Ijuzi yeye iyaphilisa namanjena nje sengina 2 months ngingayitholi, ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyithenga, ngizofuna yona nje. Ngisuke emaoti.
2: Okay, we are calling this is sweet.

kusisele abantu bangathi kuphuma kulesi sikhathi njena engafuni ukuba ngathabambe yamangathi yesu

0: bathi mangifika la ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzi ngibhuku umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlahle ngicele endlini encane wathi ubheka wafika wabona ukuthi konakele wabona ukuthi konakele ngangingani kodwa manje namhlanje ngekuzufa nengibona ngongafuni ubaba uGK Sibiya ocobulo wakhe indlela abangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen
0: inkosi yami
2: sibingelele ke entsha nasizathi sangibonani.

0: umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: siyabonga Jesu.